0: This is Haykar from Bethel. I stay connected to YK Delta with KYUK, 640 AM in Bethel, Alaska. Also heard on KCUK, 88.1 FM in Shivak and 91.9 FM in Aniak.
1: Listen to Gudfaglugo replay Mondays at 8:30 PM on KYUK 640 AM.
2: Koyan ako kulit na ako vigne pinrelung ng mga Michael ngut lit na ako toyo ng alutan. Ikayok sa ta asigalutan liko rasch ka talak na ako but nasa vagak sa kilit na ako mtun koyas ka but liko rasch katnik.

Mana kiwa yu kiwa ni chik ni sin kui kipin kusuk fin flawa ti ni ya tingun na ta si mao khlu ni ya hui nga kai ya ugo. Unno mi kla si ga chik net amig lich patlu gulu ni bukli 57 degrees, sao tham ga nuk chik lu ni 20 miles per hour, 30 mile an hour tiki tak lu gu cha yu ka kami. Ata kusla si ga na yu ka amig lich patlu gulu ni bukli 47 degrees, sao tham ga nuk chik lu ni 15 miles per hour, 20 mile an hour cha yu ka kami tiki tak lu gu. Nivak chik 7:05 p.m. 1.11 feet, Ulakh Pagaluni 11:13 p.m. 1.96 feet. Trumpam Sua Tali Win Baif Chugai Mahpigmi Kagani Ikwalhkat Alhkuti Baif Chimashubama Atan Ruthani Interior Department announced Aluni Pukitmi Baif Chichni Lugnutaram Galhut Chimilkan Apkmuknik Bijikit Si Mashut Arnkan Lakshuting Baif Chimashut Ashakuni Kultani Kitushani Ukushamuk Yoshkatnik Anguyak. Tunam imakbigmi kaganiyam alaskama tsniniyam interior department at salistat kanagalutingam iga kunad tamanap kiltingam ukulhamag bilhkat nunan regionami apkalukuam nunakpamtam imakbim tsniniyam ukulhamag pinklashanunam ayukutikkanu tagamma pichikyut talakutay gaman paif ngafgnating paif timakkalunitagwama federal register amga Kamakit niya, 92 niya, yut tunginun kalakchuk ng akalutingam. Announcement tak, piyuklo niya, kalakot kumakaluku, kaganiya, ukulham, pichikyuti, chaliya, dama na kalakot kuzakluku, samun na tuzgatakano na mulkistay tunluwa. Center for Biological Diversity ng kapumalgab, pafluku, taon na, akkanun na piyuktakak aganaklo niya, aling nakluni chalis nasu nakluni yam siyukse magkatrumpa machali wina ping nakluha mumikting nakluku upa makatan rusani alakku chisha imakpigmi kagani yam ikwasakat nunam bayt nakatan rusani 2021 nami damana bihutnikluku alakku taya chimikluki upa makatan rusani alakku taya damant tahtluki Aki makmalunuk chipluku tujuk lichtalrit alaskam governor akkanun alaska rakka ayagniluni votang lutinga August 18 naminan partisan nan katachimuk tujuk lichtalrit primary me tali kliak kaluting taukutte stamanun ni chikukutte chikrimuk Anchorage state senator akulamuk tam bigitam atachik malunik kuilrik democratic tujuk lichtalrit bigitak 6 years downtown Anchorage, Bilhook State Senator Luni 2016, I'm Gayaganik Luni, Alaska Alaska Public Media, State Dummer, Kanjisti Eric Stone, Ayaganik Lut, Kalahut Kluku, Iga Tushan Chalis, Musician Narus Han, Pikichakan Luni Ut, Yugununa Chali Kata, Sigluki, Chalak County Luki, Pikichakan Luni, Tamatumika Ushonga, Umyom Kun, Yunarif Karluku, Bifluku. Ayo kucay yut siyukhat niya nasunay tlaka pifkna kutawgama yulhat tkun chalikwi nga umiyokht ko ak chakalaga gulu ku asilga yuk yugunun chalilga piwungak ka wukitak luki umiyokit kun pisiyafkna kitawgama ikchakwi tkun sto namapluku wukwi nga nasukigak lukus kalakot tkun alaska ayo kunri tlhanik siyunganit tkun siyumukhtufkna ting chalil Kait nun suwa tamana 8 years bilhufkinaniya tangsaitan sipit tamana piwaskaniya huingam samiya governoraman na pinginakso ng chalis alawit kaksuku suwa chitmukso
Litnauratunam, Kartilukia, Kwalua, Chitmunan, Bililukia, Alaska Sustainable Energy Fund Duck, Talil, Mana Carbon Credit Duck, Afisami Huinga, Talil Harlo, Togama, Huinga, Tang, Sunitanka, Sat, Totstuna, Pinginakuta, Stunama Plugua, Kalaut. Kit kaisun spitutu maris kan galas kama lit narwin pichikarai arin kaisu street schoolat palu sutinga programa tua kpuralu ki chalis lit narwadi kli lutinga pikit samki ulukua chukrima spitut mutakka gutna chali akili luki lit nam tunginun kingokuna spit pifkanak sukia tamakut pension planet lit narwistit wit afkanak sukia pingayot Malay inflation index sah piuk suku atau mukama kunun cagamari kut alarut klim kut ayma apam tuhna litna watuhna kacil kac maluni sakuni tamana piuk maluni atau nakum tua angkuta tamavt kit saitu kut jalis malay inflation index sah piuk setengah suku atau angkendrik put sekolah ikhli luting takuta sakit awatit tuhna cat awluk Lukia, Taku Masatu Washington DC, Mia Dog, Ilata Manahunam, Anguya Kunda, Ayagluting Chalis, Wankuta Chagamari Luta, Amsoniglit Nawistnik Dog, Ukum Akia, Aki Turisi Aglunia, Hwas, Aki Turi Luting Chat. Paiftasut piungak put awluk sakit nuna lit narwit istikarit nuna tamakut akit tamayam akcakal rasua arulag luta statem piuk ngay nuna ayakcak luta sua makut tukutum tayo kutsit awluk luki sua Kut putte chalia tamanasin guluni khankuta tukutum nuna tam khankuta akilir nakabut litnam tunginun na mursuku healthcare and paifchiluki youth chalis chalistit with afkang nakskait nuna doh tamana naskigu takkaluki igayut kait nun tamana pifkang naksuku tawama chattamak mang kachiginaitut kingukfagnia chalia piunakuchi put nunam tukuti nunna asigluki khanna pila alhkaitunna tamakut stonamma apluku ang kalagut khona manna pichikkiun SP21 namga pomalga chaliya huinga apyutka kaisunna ila chikli uspit aki ngutka nunam tukutai thunna ukuusrin khosu gas company aling chirak pknaki piuhtluki suwa tamakut ang tot sakpagmiya company Chamki Lukua, Chiumka, Huingamiot Krimnea, Ukusrinic Company, Nasunritatna, Ukfortsnakaita Chalia, Alaska Rami, Ukfortsnakshukia, President Tarat, United States, Samar, Akhshoya, Aganimit, Islamia, Venezuela, Nigeria, Chalia, Anguirtaikluki, Ecuador, Muna, Amshua, Chalia, Rasak Sanksinar Lukua, Amshatlu. Ukusrinik pilitulit regina misakpagmiya pinrit kalukua North Sea chali ay pagni Indonesia agnaksuna pilhka hongkuta amsumiya ukusratung itnuna sinakukut tamanasua pitkukua totstuna piuhtunaksukua unnakutamakut piuhngaitut piuhukchikut akikkingan pifknakua tawama say tamana pikinritat hongkuta pikaput Kuinga kalahtun rito, chanu taartu utlhkaan, kuinga kalahto, taksukua, tax credit am rapu malra, saitun chikiu malra, sait akkutait, pinga yugut, chali lhkaitnun, pipeline at sua, piuslhkaan, pinirishkaan, sumana state am apachataara, chali ya huankuta, tamakunik pitugut, huankuta chaladik tut maania, huankuta ikli chaksetabut, tamakuta, Pipeline cak kait jalis stay tak dorten pifkenaniam stone nama pelukua ilakat hina maluk akijlik demokrat cucuk licht dalik jalia China Alaska kami
чучук катахтатхын чанасын куштап кынсами чали таман новембрами аттач хол тамарптык спит вуталхкатнун аласкэрми чучук кумаахкаулуккууллуа репабликаннаат таам куинга пакнаюхтоокайлсун спит бафтитерсит югнун чучуклхкатнун спинун хулчаанасын куштап кынсаа primary qata one pick am qaisun su tamana ji muru chiqsi rank choice general election nami pikicham ki luku tol tamatum ki ti ayu quq tamakh kun gun khui ngam samak pingaunin nitilini 30 years lu chalis khungan na chorni alaska mi illokh luku khui ngam am samak sasamak chalis khunga taqnalakh kaitnun chat atugui kaitnun умилхэнэн айгёнэн анхтагвитнэн аваагаарлуулуу хуингэрмиортлумни канрутлхом кнаккатиунгалия чаличиманиллуу натхэтни каваагаарлуу нунаатсоорния чалисхут клуки нунаккитухлукууллуу микиллугут наангоорвэт бэврик мишн нами икаайрулуки су трайбл кордэ тукия ками чалисаллаани стейт нами имаангэрмия хуулигми ииллмаами Kiwayu kek chalis foot klukulu Mike Jackson na kek kami tama kutamaya kuinga am sumigalas kami ikayu tsu nga pinichalu kinu na tama na nasumris na ka ke tsukulik tsalrim piksaw na kuwa ako na Democrat tam pikichal sukala kusu galas kami dia Eric Stone na apkaw sa kuwa governor amun na tsukulik tsalrim nasunag tsikapu tsali 11 na tsukulik талгыт киплуку 50000 акитхун билхат жулаями байфлуки су апкаруттайт киуттайтлу магут киваукем канам тиккай хуинга кайяуго куянаани чугнилути

tawartsum chali mat tum pingin atu wasakam tatung ngin in kanaka ngami. Ta mapakulam ta. Ta nigo kakuk. Ako magayu chaksikuk. Achi menang ayagaluni nang ngaituk. Pilugu kuktawam nang sikuk kagasatu kay makut. Asigoy pagalut. Sali chuk tabaskan me ksa na ni chuyo yak diluk. Ksa bagaw yak huk. An chuktubang ay pagaluk. Ksa sami malik takun na kisti. Pingin na tuwal ka uluku tagawag na ako. Saluli ayang nga kami kasaman po kakangit sila ko kanawad kakakit. Kasasliko kutawakan man na malikitakulo ko pingin nato ako ni. Pingin nato nangis ko ni. Pikami nun king ukaw tsheto na yukukses kami. Ilu musuk pinarit fkna ku tangbaki lakhputu na pingina tu wasak ku tkis ku tko. An suhtu takhput ksa asakput sumalik taku fkna ku.

aku nak kan asik tepat kai je nak tam sengaja tak ini start unak sik. Aku kuda angusan ka yusat. Anak malu leh senang mep. Doa wai nak nak kalah puni angus makalah sat. Kan rut kamu kini start am sengaja tak kuyuk tau kutte kinagmi ukay te tuigul samin kisidulit nakam kamakitul swa tau mapaguluma dinilrit kagawsuki kinagmun at kamakinun kulo dagmi kinun lagyanun chogat makulagyan pitusoy kanraksudang am kisunay tutukin tatay pag nisok sa malroh kukan nagagnuk sukan tama ko tukyo kido nang nangjikot tumakyo ko tay ulis piyo ilang taon na kinakalugi sukto at nakit tama siyo nakakating umiyak sugo away tay nakakasan kinakitang kalakit sabuni makukun tay kalakit sabuni litak tehto mai sucan nit naut wat nak pak katakan tu hota kanang ngat ma ya kanang ngat tai to jis puting aya pluki iol ren tang tu hong ar nasa gapen ango kagat ho jis kulok su tang aya ko thona pat tai to meun na kum kai kasagas kahalukiyaw ay ang usan ka chan gitso naulit kanik chali katak kanaw tunisod kanikot ay naksutulit nis kunik nga kuya naksaktot kinaganak kanagahluki ulis kayo ilang minunal at bawan kahaluki nangit nasakpag siyo nasakpag to ay kuingat wat na sa kung hanunik do yun na kuska na sulak ka ukot na yung kaganda ka na kutlakan ka tanggam kat sa sirli amir luli anok sirli ako nakita ka magmuntang wastam ta sige ka kut uyawi kilak ka ako nakapagtasok siksa kay masupif kani ilan kato ay nuna ako ka kaninani ya ya kita kita kita piyok tok sali kuya nak ko aku nakan asik pa kay

0: Okay, good afternoon, Nichanel Rani. The Washuanika Kiss Kimichas put 1:30 took. The Washuanika Ichiwaka Nichanilchi Una Chupik story, Joseph Ayagrek Senior, Wanika Kakibiaka Dachtok.
1: Kalau yang waktu ada tu, bila bersekolah situ ni kita wang ayo kami tapi tapi waktu ada kami tak bila kerja waktu tak kaya untuk guna kata bapa bila kalau tak tu bila kerja kalau tapi orang ayo kami tak sangat marah tu. Waktu sekolah situ naik semua tu cuma. Yok çalış hınamay tupik pengen akıllı. Yok çat oru tüm akıttı akınat. Ekanat. Sen asım çık hınamayın peş tağlı kıpı akıllı. Vangu çeştüm tuva yok çoğdum. Vangu da sılatım da. Çalıya uçunum akın. Muğagan. Kupo okulu kısa. Kalau yang waktu asal tapi nak tak tak kau sengat atau pemilikmu, so nak tuat nang itu aku muda, mesti jadi betul sekali tapi betul sendiri. Yang waktu asal kau muda taman, pinjat tu kau. Kesalahan kita uam. Yok çal kuyguladım. Çal yaka. Kaçınca kayyon dünya çalıştın. Gırın ağaçtın. Nakındaki sultan sağamıştın. Tavukama. Nakkamıştın. Vatın kamak korluk. Nakalık tavad. Yok katın omunsa. Ağuladın yok. Kamu kena kerja. Unat tu nak kayak tamat kuat nak kelukin. Unat aku tak kalau tu tupak kamu tu kemen tu kelukin. Si hati cah. Tamat kena mikota nak tamat kena mikota. Tak nak kena tak. Ko malanot ako ng makoto, tapos tamtim mo ano nito. Nanu ba mi ko malasya halot na halog. Halot na una kilo kilo. Kip mo ako tak ng makoto tani ng halog. Wag sok sa kaya ko sa halog. Una nakasok sa tawad. Wag nga ko tni. Bagai sama kita, aku juga tak mungkin. Macam yang kata, aku tak suka. Bukan sebab tak mungkin. Pen kalau kita guna nangeluk, pokok kata ada macam mulut mentawat. Jadi siapa tu nak tuk sebab yuk paling mesti kiah aku. Aku semua kata kami langkau lu tu. Ile. Kena kisah, kena kisah, kena kisah aku. Sangat yo nanti. Tuk sam tahu nunan kapi atau. Sekolah kira kami tu. Kita tunggu kita. Ayah, kalau kamu tuan, kita kata pun. Saat ini kamu tahu, kamu terima kamu tak tahu. Koyak tu. Osok, nampak tak? Yona kelekan ya kronok tu ketawa di kadu ke Jakarta. Kemarin ke selma ke sekolah di Jakarta kita mau zona itu nau atau nau kejar. Kita mau ke kemarin. Ini selai asyik tu belum buksa buat naik wok na. Cak tak tak tak tak itu. Tawak. Atam selai ini. Kamera kum ta tawasil nak nak tau nak kasur zat tawat be kum ta tak kuto nak katok ta sanga yusu mata cari tema wang kuda angayu kum ta kan nak takak. Kumalik tos kuya kan kumalik kape alo pili ko na rin nga kata pili piyo kapag maat naman station pita kaka kano pili ka daw tigit kasi ko na kuya kapag ko na kuya maitawa masapit ato ko nga ito pera kasi kasi na kanyang magkono nga akong kapasin tawa mo na ato ko yung kapasin ato ko kain na kasi kinut kapelo ito sa ulapot vanila si kinakolo kikik ato ko yung ato ko yung ato ko kain na kasi tawa tawat na kinunat at sa ulapot kukuha sa mga tunilam ang ayaw kami kasi sa likin ni kukuro talak kwa kukuha to ilam sa spinga ako te aki nungun tulog kibiksa na kibisklog tawkulat na ili nakanakot kapisita kanakot tuya ako kuto ako yung bakaluta kangas akislin ako luta nakakot tukot muni yung suta tatawa ay pak nakitakakom ko na tao may kutakapya lang mahat ng taong ako sa akot nakakakalutas akin na kutsalin ako sa kutaka ataw kaw kami sa tutawat nalakan nakakakalutas ang taong ako sa kanakak nagayaw wat tawa umi ko kakalami nakusot kasi kapis kukto tawat nakulo nito ang naling nakulo ni pinak ila buto ko na ilad bis siga tutut ayokso na to ayokso ilam taga tamat kumtar sil salis wagin ko ta salasan na kan ko yun ko at ulo nutan tangang amtki lalik tolo kibis klug sak na in kachar iya ita tamang ko at ulo tamkiruang kutat nani ayakum ta kacat kis kuntat tele wang kuci itu na uluk nya hasil wonung sanga yuk kam takan hucu kuamila apot nak kesu lah kor Nak tukup cewa itu mah atau nak dengan cium.